0: Pochi pe ngamber.
1: Tenangu e gama ko geniora. Ma tenangu me vevere mwe. Aya kontaya. Terevera wo. Tang nyingwa o mimbutichi. Mo imimba chokwate mwengete riwita. Wanku ngere. Ngono we nuwe poa. Ngome katoa e kota ninyi. Ta vite.
0: Ani kinga were pau kare nyemo. Nimba minge te o pau po. Na veo nero tue tue. A pau po, a pau katama chokwate. Ningue nyemo. Ningangi, many viewtur, a rota wo winter. Nikingangura na vokrome. Niking yunda kotanini, motangu na yitu, kongo winterai, a rovu winguma. Ninga yu, money yumwe. Ani yinde ngata genta, ta keiki, ambuatete, ambu mo ambua neure.
1: Nimure, ngomange, ure niura, ngome vene vane ngoma, wekuya.
0: Vingi mwa wekui, mwa pruchere, animure ngatere ta nteku. Quando cuia conhece.